0: Market Zotai ing Bororiet ak emet ab Kenya. Miten Kipsalbei asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutik ab Kipsalbei ing boostayat ing Emo FM.
1: Agenge kebeje kwe kwangutik. Kenyit mama
2: go 2005.
1: 205 go gimiana yue 10.
2: Yiga go ya mawatuma yue 8.
1: Hehe.
2: Yes, kwa meja watum kapsa 2005 November.
1: Hehe.
2: Oso mi man mse, akwaleji mse, to! Koko yama kabisa.
1: Atar ngaleju.
2: Hehe. Awukja meja yueta watum kipka.
1: Hehe.
2: Amu majirani tukul.
1: Hehe.
2: Cheki suku kono ingaptinga kukipendi kipka.
1: Hehe.
2: Akwaleji kwa uzuri tu.
1: Hehe.
2: Oso mi yueta wakipka.
1: Oyanua. Hehe. Kukitwa kwa yue?
2: Kabisa.
1: Hehe.
2: Koi na inge mama na nyunit ko madam ne pakanisa kapsa.
1: Hehe.
2: Koi isha ngale jota kule apana.
1: Hehe.
2: Ako ige stopi na kabisa ge bro stop ang kanisa.
1: Ega le ap kanisa.
2: Inga le ap kanisa.
1: Hehe.
2: Kili jo kuli jo po yot sawa ngut koi tayari iwe.
1: Hehe.
2: Ijeng ki po et mwenye wijeng muito.
1: Hehe.
2: Mane. Kwa baati mzuri iwe kwa mzalbi kungo.
1: Hehe.
2: A musti po yota kenge ni kure chanja.
1: Hehe. Boya ni chanja.
2: E chanja.
1: E village ulo.
2: E village.
1: Hehe.
2: Kupo na chanja kabisa kuli jo mzalbi.
1: Hehe.
2: Big daru ye ge gibo ishe ka fusa ko gibo aniwe
1: eh
2: ko gibo gibo por ka fusa bi
1: bita ko sal ba ya
2: to yele da ba go ni ni ka fusa
1: eh
2: ko shi wa ngalegu
1: yi sultai
2: ay ale gibo yo ngalegu ataka si ko mi gibi kuma gi go no inge za madum das
1: eh
2: ole gi la ka potesta
1: eh
2: inge kongi
1: che kongi lo
2: ke anwa
1: eh
2: Ngama iwe tu mjita iwe.
1: Ehe.
2: Iba ngangarogi na ile mingit nyanyi menye kumiano.
1: Ehe.
2: Kwa kikike mendi, kike mendi tu mjita rushek 26.
1: Kyo 26?
2: Ehe, kikike 26.
1: Ehe.
2: Kwa kimo angarasa iwe tale. Lakini kikika kete ksatas keteje menjo shima.
1: Ehe.
2: Sasa kike tarin niwe. Kwa kitarwe nga legi.
1: Ehe.
2: Ke muta mengi negi maja kwa na yue tu.
1: Ike putu nalda ke?
2: Ike ngegi mchaito aru ye kisike. Ke muta mengi ene tofauti.
1: Eee. Nere kote bae.
2: Ike niwe. Sasa kumoko shin wa sasi.
1: Eee.
2: Ike ngegito kile ni shin ngoye gota ke nge nge nge taru shi kiwe.
1: Eee.
2: Si ma kwe tofauti chakula.
1: Eee.
2: Aja kule ngoba ikitu kule. Taru janyi.
1: Eh.
2: So, kikibu chakula ngari kamuan.
1: Eh.
2: Kia tari. Sasa iwe. Kimi dynasties. Chekika ya teta ine gora ine.
1: Kwa mwengeti ya kiche.
2: Kinyi no talk.
1: Family nishu mawarega pesa.
2: Kabisa.
1: Eh.
2: So, kinga kopu kamenje nyoyiwe nyugo kateji staru shekwen setu.
1: Eh. Kwa jangani zibetu takengewe
2: mi taru shuwa ni body biskuit.
1: Eh.
3: Ichigili kosetishik en oret ne iguitosi.
4: Kigushini gong kaimuti ketinye jitab kwa lenjin.
3: Kitobeni siyasa tugul oleu eneme.
4: Kobota baishu ni keterter cheba bandab tai.
3: En oritetab chuton agalak yepchiit tetutietab mwa.
4: Matejilil tetutiani
5: Edwin Arabtonui kobota Eric Rono.
0: Kobatinde, tos imakini ge late maturing maize variety.
6: Emo FM gone nyane tugul en karonet noto nebo betutab rani kagewege en beberta nebo ngalalet noto nego gitinye en betutab rani gemita mushuma merian ngalalet nego gimiri kaguba banganetab keulu siasa chebalewenishet noto nebo nyone nebo 2027 nagogega silaga ngalalet tugul keterter mushuma ngarondet noto nebo betutab rani
7: ehe noto go ngalal gomie kabisa mushuma merian gotindu jodo cheterter en betut noto nebo rani gotinye noto go ngetene noto siretab keugiburie noto nebo birgura ak tu kyota geterter shonga la luech nendet ko tikane chu giburiet ko longe manden ge sirge ge gun birig ab kura en noton gube tu noton baran ga magole miten bi kyota chega cheng 2.5 million choton che tinye ge bondo go tom go sirge go ge birig ab kura ga magole got ketes 2.7 chega nyuro 20 22 2.5 che miten en guni chomat kilotom go sirge ngole gugura en buri yin bogo lenjin gugura chota je sire million mut gerda kinigelo inishin ba 2027
6: ba tane bagama no kabesa ingaro na tane ba betabran yago vetara kembangsi wage mailim waji mushima leje gasi na tane gararan kele kerga guli aita ba ishe mushima dk gongo inge bebera tane en kere ngonga ke bebera tane tang na ba ayenge mejete ge gonen na fansa kidogo timu angalia genge anan kwaeng lakini ko toma ge mande kasto indani e buati le mite bora te tan gore ne te ta tan sukuru ga tu ma gi buatu n gange te seta te duje tamu ka te setai mushme wa angalalen ye sasa ki meje ki tu ne le mite 2000 jabo mwisho e ri le ge bangan genge bebera tan silingi she 2000 asuga biti nyoru paroinda na tan nagararan kebe tugul ke bagenge
7: na to mo ge leji 2000 en kila bugisi ta ga tugul en star 442 so yende te bugisi ta ga tugul en yodan number 1 we number logo inyor chiga 2002 na to go breakfast ne nyor chiniga chi tugul chi ga tugul ne go radio en notan sai she chu nyor chiniga 2002 en star 441 hash ngebe he tu en kama sana ba conference and amani ha mingoli ana ga tinya go ba voter registration mushi miwa ngegas ngalalenya
8: Kura ini juga tidak. Kau mampu di mana cerita barat berita nega. Ia agib cie resources. Kehirah gelir nampak sih kuat kuatah. Ia agib cie anything in Kenya. Ia agib endi division of revenue. Kehirah gelir lagi macam cie pay gawai. Ia agib macam cie liar. Kita macam cie cie barat tinggi. Kehirah nampak. Kalau tiap itu. Agar nampak sih go nu direct tu. Kau coba IBC. Amu IBC go updated register every year. Nampak sih go in statistics tu begini. The last one 2009. Lagi ni the one. Ni kai every 5 years ko voters ago voters kia nguna kia gele ko ko to tendai 100,000 voters ko bi kimite that particular area ko time is 1.5 amu kia gele above 18 ko 3/4 of the population so as numbers ke gele le man chang bichu ago nyalu gi gochi resources simuta ngo machi ko polchi ta ko lenga changa bi ga kuti ting serkali kire ne ang numbers cha ko tia e ma to la ta ka changa itu kire kuti ago katiba ko la lenga le ga kuti so ketil kurai ni chud not because ka gumo kinera bruta nege but because ka gi chamge age gumo kige cheget maendeleo because maendeleo cha ta ko bunu namba
6: Ongoi nge pepera tana noto ngelale nata nipa mwishumiwa gale maat kegeer kichungan gele ka kisame gege sir kura amui na kagimeja gilanda president kwa tamid nata nipa amu wara gule ngeip chaita makar nati nata nipa maat kegeere kora chongindo kwa itit nata nipa bi awa ngalja nipa division of revenue bill engwenu taba isho nika lakchu ujota jwa kegeere kwa ito shek so baka manot ago ni tani kora nge ngalali gu ni gato makara tariti nipa president Emmanuel Talam kumalu oka mwa gule nge jenge lihat na tang nebo kura kalai na ile imeji wal MCA na ile imeji wal mujumbe na ngung imeje i wal kandu na itinye ngulo atalo baga ulo kumata kura kumele ni ile gitu kitokchin ngo kama kitokin gitu nga ni in president ni ake huyata ake mwuzko mwameshumi wa meriano
7: na tang ngalale na gararan kapisa na wagune chenbe tu na tang barani sikete sta tuli nkipagenge star 441 shkeri ile genyur shige buroindo na tang nebo inyur shige 2002 mibdo bukisi nambuona wena wata nambalo ago mi boxi ta gatulo igone choba bi ke gacheng tu bi boko la ayngo ko nom gacheng big 300 je nyor shinga ji tul 2002 and star 441 hash mo ginyor boro inda ko go tebe te buti tuline mweshmi wa en betu na tan borani ne go bi ko mi conference go bi ko ta go itar tam so mo gi muje ge tin ji tul agere mi chin ga tebe na go leon yani gele asi metonen betu na tan borani magar ge betu she
6: ayo mo mo go ko na ga gitime gitio chang changa stoege Abon muat koraga sarta galen ongena kwa gule jamge ngalali tugulat kan gora ya magitende ya gut kandoi so sai ta gen gonyu ko kotake gasa gen ke beberta mu ke gasa sabu joga mu we amung eng galale na thana ga gere ne bun mushma merian go gata gele mich president go baishe ka besa missing oparanya eng beberta ne western kura western kenya go ching chige gura age gere le kam mu le ga gi ok ta ko ke beber we ke ta ke ter ter go tiam go cheng jikura a cho tok chaba emet akuriye notong nebo bandab tai so igere ile agengeng panganetab ke notong nemitei lakini katinye kora ko mwa kouni ko babaisho ni kibo bandab tai eng bororiet ngekas ngalala natak siketestai
8: ingen ke ko bikibikab kutit kele kandoinatenyo ake kasubenyo ko kibororiet kotam kondoiwech boisie ak ilechech kibendi kuni nemi nguno ko kandoindenyo ko William Samoei Ruto yetu mami akis so ngopwa yetu kul ketach amu ngete bichu akiche kumache kora 2027 ni kwe kokerge itak 2007 sigele atap ruta kuchita boryet atya ke confirmen ngele chukiba ICC chukiba 2007 amu chale chibika utit mat keit that stage ni kago mutej bichu kot keit that level kya kere ya got tiam in rigade gashagwa koipin that thing ole pika ap kutit chota kibarej parishe so kimache gelechi biik ab Kalenjin onge muite kirongal age muite kingen gele 2027 kya ine
7: Nata go daigo shake go sir go tipte mokte saben sa tatu nata nebo asubui ngalala na kararan kabisa nebo Marian Kitangu mwego ni nafase nyota ni mwango lion go tingeo gineke kasen betu nata nebo rani ki machi kigira guba sekta nebo goba tichet kidogo gine go testa in county nebo Nakuru
6: in county nata nebo Nakuru mbetu nebo mwote daktari Paul Kiprono Rono principal secretary nebo department nata nebo goba tichet wa mwote kwa lumda Carlo Marinda Sasid Potato Center tengebe bertane bakure soy molo Nakuru county neni tanega magole ore tagenge natang nagararan natang ne wendi kotareti kabatik bako masa tagi guriki keswe kanan kunyur baroinda ne bawi tigeswe chegararan enja gure certified potato seed ibwati lenga masa tagu kole via simisi ngwa kulima jaba bebrata agai mut koror gora gule tinda tetutek serigale chata chibo ger gule kanyur chige wa kulima ganeti she na gure farmer training facilities batagora last mile fertilizer centers kore tagenga notok nekakimuch keip sectors chotok chebo ketoret mkulima mising kabatindet nitani ba chaik nebo ina viasi pole kwaitetake beberata ngibagenge ak daktari Chuma Mukwana notogo principal secretary state department of industry and investment ago nitani kamogule kimeja keip ketes kororo ninda na ngaliyat notani ba value addition facility na notogo ibu ngaliyat notani ba tegeta ba industry kuriki mising wakulima amu icheket yotok chayi baishet nata nebo kukir kule kakitaret kapatik engaliyat nata nebo keteshi kararan inda kapatishet nata nebo viasi kengamasa nata nebo gureso
7: engaliyat nata nebo kibarasi unenbe tunubamuta kelenjin mengi kiyota jaba Nakuru kureso ino tenyata nko gomite nak PS nata nebo kapatishet kiprono rono ak nata nko gandoju basekta nebo kapatishet engaliyat nko inde tanyata nko nebo yate nata nebo Kalro Marinda Seed Potato Center kamasatan ba kureso molo Nakuru county en nita kwa kwa uti nagaran kabisa na ba kikiri kile kanyo urshike kwa ba tiki kwa neti shene tita ata kwa minse na ata na ba biyasi nige nga kwa kamasata kwa nyota nge kikirishike kile kanyo urshike na ata nge kiswe kwa ba biyasi nige kwa ata nge iti toti na nge certified potato asi kikiri kile ne nga kimu che nyota nge kikiri kile kwa iti kwa ba tiki na ata nge kiswe kikara oran che iti toti ne a kikiri kile kwa bridge na ata nge the cap kwa sipke ya nga ata nge ngalalete ne ba director general na ata Kalro Dr. Patrick KTM ago magole nyotan gole raru note geswe kyotan chim magotin chwa biasi ni kiti toti ni 150,000 metric tons ago magole chegi mwangungu ni 24,000 egere raru note ni 126,000 notan go MT Marinda sinu gole notan go walu kita genge nga magole nyotan kagi tabane garisha ke changa bisa chegi neten go batigi age min geswe jutan chotan chwa biasi ni gasego nyorchige go batikyo agi min geswa notan gararan onga no lengo botikyo tule nyoton chiage tule mine biasi ni gingen common utye noton ne boge suone ititate na noton bo biasi ni gago gimoini gongo yago pongeze Dr. Paul Kiprono Rono na ga magule nyoton we

0: Oh, asante sana daigo ashege tipte mangwa ntienda na watani kitini the late yeah, Rhino Kaboom wako tienda na watani kago iti daigo ashege tipte mangwa njigago sir and sai tangwan director kwa isi mwita conference amache itutu eni watani kiti asuka viti mwani ilo bas une ulan ema FM hello
1: akuko wajutuo
0: ee kaa ijutu kapsa
1: amire tiyo
0: kazi ngenya
1: Ingin lain kalau orang kau orang kau orang ni kita di dekwo.
0: Dia kau sekarang kau lain ngabami.
1: Bye bye ulan.
0: Kami change kau sah.
1: Amne kita dia.
0: Bye bye amne ulan.
1: Mati yang kalau ni buat naik kita buat jijio.
0: Ngah jijio.
1: Kurang non kita ni mau kita nak rasa kau di jam kau meburu jiniamajio.
0: Jiniamaji underwater.
1: Tapi zau ulangan. Miwer tanya apa jeni we. We rot the only end of equal to be me, Menyan. You don't like any or you know that I will be to.
0: Again, a taki seregila.
1: The equal to you, Menu, we rot the Rembrandt at them of Utero.
0: Eh?
1: The equal to you, Menu, a man you have langa.
0: Eh?
1: You can't know my day one I got in the middle, eh?
0: Yes.
1: My day one, Tienda, Kilena, Nagoya, Labas again, Junior.
0: Safi.
1: Ponget kindness, cookie, Tim of Utero and Arago, go with me.
0: Congo. Yes, okay. Okay, ne. Mige ne kwa gere mtandao eno limbo Denmark Mali. Wale miten miten grupit miten toki gure ne ngun grupit abik ya fulane che eno limbo Denmark ole ko tit kenyi shek tip te mangmut ago to mo gi tunin. Eh? Kenyi ge rating kabisa. Nyi ge rating ge tit kabisa. Age tumjin gure cinnamon. Hmm? Ak choro no 30 eh ago in joro no jota ko len kindengu no to sikolya kindengu no to sike sto ko gele mara itinye en eh gele ko yetu eh ago in ka gele inye ngunu ko gele nyalu si mande e soko so gele anga isir 25 ago to mo gonyochi ke ratine ngetit kabisa joro no gu ko lazima ko choro no 30 Majoronok choronok tati eh jogo ke dago tumji cinnamon ale suko steu ne swara no ta amne suma gitun ema FM hello
2: ema FM
0: hello
2: hello tena
0: hello tena
2: ya uno je ma
0: ah bye bye besa imi gobye
2: ami yomye langat
0: eh
2: andai nyoro wonu bwana je bangata
0: bye bye ulo bangata
2: Bye bye, ini banget teh.
0: Eh he.
2: Iga tin loud dan clear kabis.
0: Kongo iga besa.
2: Iga tin dia banget teh uli.
0: Ile no ta aje.
2: Eh, aku teri ni kuare. Jalan sih ya nengat teh.
0: Kongo i.
2: Aja sih nengat teh uli ti.
0: Ah, sante, sante sana. Conference orang orang tati ni nyende ti nyegi jadi jitu agi mau aji le wawa oko wapi Florence.
3: Amuna lambo tuje jan.
0: Bye bye kabisa matinye ngal.
3: Bye ni liye garo ni ja mangi tulna ni ge wala ja sin ta ja.
0: Ga mai ko lale.
3: Oya ko lale ma na ga wale.
0: Eh mama gi.
3: Apa si de inde wa de do cha mana bar mama wa na ta bu cha bu ne ji ho jan.
0: Aya safi.
3: Kona wa chama kunde kama na kona ya buche buno chama ni dewa ni kunye chama na kasa kasa kwa tumia nye nirwa
0: Aya gongoi Right, hapa chika mege nyoro ntie nda genge eno lwa studio asika bit kia wege Ulandu kulchi nese teno limbo ndonyo oret kwa genge kidyo star 441 hash Wagere ni yaone michi nige gure nge muta Nikuwa nyoro chike 18,840 congratulations Mi madam nige gure Cynthia agere kwa nyoro 7,421 congratulations Dennis kwa kiri kabisa wakule buki sit nika cham gonda kwa buki sit number 6 wakwa nko kiri Dennis kwenye oru 20,000 flat congratulations so chia katukuli na isa yetu ama chie kiri siling dipte minu anitinye kuma ama chie kiri kora bini kututin siling dipte minu an kuwendi kukoni nga tiang na tete wendi kukoni paro tete enu nguni ndi wendi kutikiri buki sishe chongo mnye ama ti choki kia bane haraka chil gidio star 441 hash kiri buki sishe chongo mnye I know nga nam gonda. Na ta nige giri le makini ge amache ju dia da nge recent ya ni nga nyor 250 ka go tiem nga nyil somo mi Emmanuel nga go tiem nga nyil sisit ka nyor 200 So mi hake tuku lak nafazi ni nyine ako tinye ndewe ndi kwa dichi lingu ni *441# na mga un mewe ndi buch ni itia minye si kirji ke kema kene ngalek chacha ere nyonji tane ure na Felix kanyor 2048 shillings ulo anginyo ruti ndai testa iker bokisi she john sab sabi le siling dipte mi maya kere kutu tem siling dipte mi no angunga na mga unane wendi go tiochi nga beza go to mi deni ngi nam denge igo i minute ita genge go ga itar nga le john go to mi tela ko ne mai ko sugul mai ge rarte ne ge ba mb lon me ti nyi ko ge ne ama che ti siling diptem na to ni ti nyi en simo ingu en ngu ni go ge chi li dio sta *441 haja ama che ge ex ka beza go ga go che ma de no lin ko ga nam ji tugul borotet ago bye bye en ole mi so oret kwa genge dio sta 441 haja meje gei tu Brian nenge ngololi akire Brian ganyo renio nagine 21,742 mese kasi mambo yenu unano tinye chita 21,000 kutoka lakwe tapsukuli maga asoman kutoka deni niko kiyoche kumaga liba ngutkungi chiki so wako tinye tumo ichelewan tuko yome saith ama chikiri boku sishe chon tukula aino nige giri na ilai tuot kuku ni mbaro ti in boku sishe chon lo ainone na megonda ainone ego ni ngatiang na tete nge nyoru ngalia neno lipo studio siga vit kewege ulandugul testa iset amuno anginale yatan yego ni nbara tete yanami lipo studio anginale bendi ngalego mnye koti nyoru bara tete koti nyoru geljin kini pa maana kitio koi subaro rutik mati chokike chokuket bukisishe chantugul jani igere bara tete korago nengunget star 441 hash box number 1 awe number 6
4: hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
5: Basi mambo ni hiyo.
6: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
7: Tutita mwa NMO FM.
8: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono. Kenya tungu.
9: Rema Feast 2026 kogogowek kogeny kongeten tarigit sosoma agenge arawetab sisit agoi tarigit angwan arawetab sogol petushek mut chebo kilosun kesa aginetke ngalekab komuktoindet angot koi kandoindetab kanisa business executive parnotiot ni komagoi misen Rema Feast 2026 kotatun ko live kongeten K24 TV ak K24 Plus you are hooked up legit nebo entertainment. K24 Plus committed in devices tugul ko Android TV anan ko Apple TV laptop, tablets ak simo ngun. Download and K24 Plus eng store anan ko app store. Boyet no ko imuchi streamen ko uche muget eng site agenge ang nusu eng silingishek so some kipto ko bun Safaricom.
10: Kotililido achametab ken bobortangung eng emo FM ninyo tugul
11: Echamke chitab kalenjin itagate eng tetuze nebo tililinda achametabke nebo bortangung kaine nyungko skola kirui. Ekipendi kebeberta nebo oeng emyonda nebo spindle TB anan ko chebuo net nina megawweg chibarote tabata yulegi tese tai kenyoru daktari Arab Tanui Julius kwa rurwech mising agoba myanitan ago olegi nyoito.
12: Myaniteti kwa genge en TB chekikuren extra pulmonary TB anan ko TB chemite sangutab buwanik ne manam buwanik anan ne matokunen buwanik. Mianitet kwa genge en mianwe chutet chechang ke matokunen buwanik okunitet nendoito en TB nebo gawe. Ki itingele en kenyitab elibusyek oeng aktipte mokoeng ko kiimui konambi keite milionisek taman keluilo anan milionisek taman ak elibusyek pokollo en wain tukul.
11: Tos kimuche getirta ano miando notane nebo spinal TB.
12: Tuguk anche muche kokon mianitet chemache koechen kikuren complications.

0: turun na tak amu gawa namin so kimi ita tili portani ko sabos kitu tak sigo batsuru medical checkup and from gawi ritung sang kyun na baso go kete gawi ko sasa biyo gawi ko sasa to sarte de kwame else na garara at yal kina garara at kita ne tama kasi kuli ritita ne u kete ritna ejita ne lesia ritna ejita ne chari ensiyan ko gege ritola ina ra solo atukta itana ka tunon so ko gege ko ra confidence na batito honest kete ko questions like mo na gege ba ita questions ke leji pa ba ma ya ko ta ko ni ile ni ta mo na ke pori tro ko ko e ke po mes ana ko ne te na ro ki vendi el re dei petrol station ko petrol diesel dei to petrol dei to petrol station ni ke le mami te diesel in dei petrol ni dai chega
1: ago mami diesel
0: e ago mi petrol in dei li dai chega ta ro por exemplo
1: ma ga in dei
0: ko la la ga ma ko isa mu papa ni ni ko mi age na ma ga ni riso ni ne ko me ki to ba ba tu mi ni sana ne kulin dai ni ta shawa to ba zaro ke le bi line pass you know ki hen
1: ni dai dai no truck dai na ba diesel in da petrol
0: yeah ko le lang nge ta bu ako ski ba isi ke ne la application question si ga nai IQ ne ba ji in situations se mo ji go creative shit ko a fit some challenges ko to mo ne ba pi belen kwata mna tia vige belen mbuna kere sone nsinyene yuke nyo vim suguli nene yani education jam angiti ilane kwa mwani mora
1: kambio
0: mwa gele education is formal informal and non-formal formal education kuna kere suguli kinesken antiko mi non-formal education kuna ini tansi genita iso mani kaseti tige television kwa informal education kuna experience kunguna bichi nangam sa kugiko wanezke rafsang the street streetwise they know waligi wazitam barez kungen waligi sato yitamu kumbez kungen waligi bi mandra mwaita kungen inge ni kungen kawasa torok fiyas kule meja service yaani ulaga ula saun lupa torok fiyas kumye wale tororo suko wala kule kukus kule oye kakureta nagali ya kino una tanga so kutake the qualification ni kimache ya kama jo amwaji bila kwaliji mesheni kuchi ni buati ile mic so manet uya kama jo amwa unale mesaske
1: unata
0: kama jo ni buati amwa ki abuati bila kwaliji nale pike query economy of this country ko pije ba kiso manje tu gabe unene ango chide le mic samwe ko chede chi kurie paisone ko ker tre sarane ba kanisa kita no unaji to kita le hard working ay mungare ako hard work ni lakin malasun mako ki so manen ulagi so mi to help inchi aga tulu ako abay ba yung pwede tabrani amu ini son time ko wana ka mukta yung nakfasi asagam tig kiba tingo so man sa tigit ulagi ak chung tulu ako girane tig tulu kirgay so kabay ba ito ko ako yung tigit to chugo tigit niya diploma ako yung saratit ang mga kaya na kaya jawa yung so kaya problem ng glass ba ang usaw sa usaw na talaga so yun normal siya kimi tapara gigwal 98% yan akay tukul gibol para ito sa yan eh ang kaya ito rocket kung yung sa gisi yung kung kanto rocket yes
1: mita
0: qualification yung mga nagabturo to
1: aya gaben ba apprenticeship sege tit kora na ba in mid process ka ba sege le mi para demand ba bi ke ba mid process kora
0: ara ga ta unen gro
1: ta une kora na ba mid process so digest den jita ya ndukul
0: ya mid process in to hoge tam biga kenya in ge til til farm in rash ni so biga college guna ogle ja mi den demand ba pi polain 200 people kunga kunga wana wasa kumite viva kwa linji 200 people amu ndakili yenda wasa nitele polisi rani kunyi hivu wanja kwa mwa aku polisi mita une 27,000 aku wali linji no ye nga pili kwa unji broa kutoko yaani kibroa kichu tiru wa kumawaya nga pili kwa unji 500 ya Ni viwanja. So kama je amwalimu wale